0: Mbagana embere tambule dabulunji sindika chona cho sindise kunoti musanvu noti mukaga nsanvu munya nkaga nsanvu noti musanvu noti mukaga nsanvu munya nkaga nsanvu erunderi mumanyaga pal gapal of Africa Radio atoyizuka kan sindike kunoti musanvu musanvu musanvu kuminemu nsanvu muenda biri musatu noti musanvu musanvu musanvu kuminemu nsanvu muenda biri musatu eyo nongeri mumanyaga sozi Muhammad Haruna
1: Oh, hey, ngawayo ngamunange ngamunange otekera tekera kabuliyo ngamunange oteka kuna kulwencha ngamunange manyanti no taddeyo kano ko taddeyo kekako nadala kuna kulunongolo okutanu olunako olwokutanu luno sabiti nambe gwe konga toina jo sabase ngatuli munako 10 eze kitibwa tuli mu mwezi ogwe kitibwa Banange daba tutuse mu lunaku olw'ekitiibwa na bwekityo munnange olunaku luno tulukozese tusobole okulaba nti tusaddaaka bannange alina ekiganye kyonna ng'owuli aba olina ekiganye olina ekiganye bannange deri Allah Allah omugambe nti munaye kino kiganye naye ng'omutima gwo omutima gwo omutima gwo ogwadde eri Allah era nga Allah gw'olinamu essuubi nti Allah yagenda okumalira naawe kola kye yagamba tugule jjana ne mali ya Allah jiatua banange tusaddake tuweyo tumalirize omuzikiti guno tuzimbe nyumba ya Mungu kupate tuntu tuzimba yafe ndi tuzimba yafe tugundi ya gendo sura munedda tuzimba nyumba ya Mungu Amiru Sewanyana munange tuzimbe muganda wange Ismaila Muhammad wa yono yali yesimbye okubaka bwa yali yesimbye okuwe MP wali elimu kawempe South yali yesimbyewo nabwekyo munanga akolera mu yali akolera mu public service mu yali akolera niyati ya mtuoka na ulizaini yali ya kuchine chifo niye yali ya galabu wa meya weka wempe niye mweni yali mga wama inti mulimwe ngigundi zinezi sekete lida zino nibamu sekete lida nibamu lemesa
0: bala bandozo ngovunanzi wawo obusobozi obusinga wawo ngayage namu parliament
1: ahandi yatera parliament already nure parliament kadi bali bamazo jigaba era yagira kasua kadi bali bamazo jigaba ngo bajiga bidem yaitamu tamani wekawepe kambe sa
0: onale bonda lukola
1: kambe sa us
0: onale bonda lukola eko zoli wakayembe ndozi
1: tobisho yaitamu eno kumu tobishobya Aje ati madina nsireko. Hey. Hey, ati na cho cho cho gira. Ye gubala angirira.
0: Ya itamwira.
1: Ya gubala ngambo gubala angirira. Na bwekito Ismaila mnange tuzimbe tumalidize Ismaila njagala tuzimbe masjid yenu. Sina bakula batofali lyo tulizimbe tuzimbe omkuru mayamba la Mustafa. Katonda kuwadde okulembedde abantu. Mayamba lukulembedde taxi mumbera yonna okuvira eri ngo utalwanyisa ulwanyisa ito devewo ito dakatona najira wo najja nako najira nibaleta kotisa kotisa nubwana era mayamba la kotisa era katona naji kujira nakuyingiza mu kintu oli mu kintu kicho genda okudiza Allah tuzimbe masjid jamba Kale. Tuzimbe masjid jamba nga tuteka kakantu kafe mwana mwana buli amanyiti ni aliwa uturada Uturada, ya mayambala, kotisa, ye ya sematimba. Na wechito, tuwegate, soboloku labanti, tuwebaza Allah, muntawzi ya baisamu, notapa amuli iso, mgana wange Ismaila, aliawo.
0: Baisa luka, kwenda situ kalumunga fi.
1: Ya batakisi.
0: Nibaga watu gendeye muuto, fuba tu gendeye mchivina, tuwele tisimbe. Ayewa naba kulembeze, bako hatibu wako.
1: Mbona, lakumanga Rashid Itali wali maka. Sechini
0: nayo msigira anti wali
1: yali mayamba yali mayamba
0: nzoga tusi tusengaba auto
1: basi tuke mwena abataxi msituke banange tumalirizo muzikiti guno tukwatire wamu tuzimbe nyumba ya Allah Allah abantu okusobozi mukolira mu kibuga
0: aye jukira nengudze batambya ko zirike muzikiti
1: olaba senga
0: tuvo vuga ogena guni ukakansuke nyimirie ko sale nsanze masigira
1: senga ajikatongo abadde akyali wone na uri tuzimba muzikiti guno ajikatongo yandi todde kyo nacha todde nasitukira ye na alikula china sukulu kulaba anti na wayu tuzima tumalizwa mziki guno mugana wange alhaji umaru yukemol umaru katongole umaru yukemol munange tusikire mtu zoho kula tumalizwa mziki guno masjid jamba tujizimbe tusukulu kulaba anti tujimaliriza yani omulala nga banji ye bawe namba
0: kunoti musanvu noti mukaga nsanvu.

nsoka kubera nga ndiayo entende eza ajwatul madina satu nengoberezako olwendo lwa zamzam emimiro gino nejiwewera edobozi nelibera kawereke olono nensumulula era nga bwengenda okusumulula kutuba ya feno yolwa lero eriyonge nakuzo omwezi abiri mu bbiri omwezi ogwokutano guyitibwa May oba Mai omwaka enkumi bbiri mu abiri mu mukaaga ku kalenda y'omusajja ayitibwa Girigori oba Gregory gye yakola ng'abalanjuba era ng'asinziira ku kuzaalibwa okwa Yesu Masiya Jesus Isa omwana wa Mariamu. Ate era mu kiseera kye kimu ennaku z'omwezi ezibeera ttaano omwezi ogw'ekkumi n'ebiri oguyitibwa Dhulhajji omwaka lukumi mu bina mwana mu musanvu tugamba nti hijiri ng'ekitwogeza bwe kityo kwe kukulaga nti tubala kalenda eno nga tusinziira ku kusenguka kw'oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe yasenguka ng'ava e Makka nga bamukijjanya bamulemesa okutuusa obubaka bwa Allah ng'olwo n'agenda mu kitundu ekyali kiyitibwa Yathrib olwaliro nga ye Madinatu Rasul ng'ate awerekerwako mukoddomi we ate taata we nga yamuzaalira omukyala we Aishatu binti Abi Bakari Allah yabasiima bombiriri oyo nno ya Abubakari Siddiq nga nno bagenze ng'ate tebagenda kudda. Emyaka egyakayitawo katuli mu mwaka ogwa lukumi mu bina mwana mu musanvu. Omulamwa gw'olwaleero bwe guliwa omulamwa gwaffe olwaleero twagala tutunuulire obulungi bw'ennaku ekkumi ezisooka mu mwezi gwa Dhulhajji kuno gwe tulimu awamu n'ebyafaayo byazo ennaku ez'ekkumi. Mbaagaliza okuwuliriza okulungi okufaayo ennyo n'okunootinga buli kimu olaba obulungi Allah bwe yatwagaliza naye ng'ate oluusi ffe tubwesamba. Njagala okukakasa nti omwezi guno gwennyini abantu beekuluumulula ne bagenda okutuukiriza empagi ey'okutaano ey'okubeera nti bakola hajji era oledda abantu abo gye bali ekitegeeza nti ogwo mugaso gwo baagufunye. Kakati ate gwe yasigadde naawe oyina w'ofunira naye bwe nnaakubikkulira ojja kubirowoozaako ogambe nti oo wadde nasigadde ate nnyina kye nteekwa okukola nange mu bbanga lino kati n'olwekyo mbasaba muwulirize bulungi. Kakati no munnange awo olwatuuka njagala okusooka njogere ku bulungi bw'ennaku ekkumi awo olwatuuka ng'oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayogera ebigambo bino ate yagenda ng'okubyogera nga Allah yamwejjeereza dda yagamba nti wama yamtaku anil hawa munnamu oyo mumwetegereze bulungi bw'aba ayatula ng'agenda okufulumya ebigambo bye tabifulumya ng'abijja ku kwagala kwe in huwa illa wahyun yuha wabula bubeera bubaka oba bumubikuliddwa n'alyoka abifulumya. Kati nno munnange bw'ati bwe yayogera yagamba nti ma min ayami tokirowooza nga kera tokisanga mu mutwe nti waliyo ennaku mu nnaku zino ze tutambulizaako ensi alamalu assaalihu fiihinna z'oyinza kukoleramu mulimu mulungi ahabbu ila Allah ng'omulimu ogwo Allah agwagala omulimu Allah gwayagala gwe guliwa omulimu nga guliko ekiragiro obanga bw'ogukola Allah agwagala era agusiima. Teri nnaku mwezi zetutambulizaako ensi eno nga Allah ye yaziteekawo z'osobola kukoleramu mulimu mulungi nga Allah agwagala era nga agusiima gusinga mulimu gw'okolera mu nnaku ekkumi. Nabbi kye yava agamba nti min hadhihi layyam gusinga mulimu gw'okolera mu nnaku zino ekkumi yali ayogera ku nnaku ekkumi ezisooka mu mwezi ogwa Dhulhajji. Naye olw'okubanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam emabegako yali yategeeza abasiraamu

kharaja binafsihi nga yachikola ko oba na chikola naye ku kiseera ekyo yali ayogera kubali abata kabana katayagala okulaga enjawulo naga nti illa rajulun okujjako omusajja kharaja binafsihi eyesoolayo n'afuluma n'agenda ng'agenze mu jihadi wa maalihi n'agattamu n'emmaali n'emmaali bw'agigattamu ti ayo nayo tugitwale tugikozese mu jihadi falam yarje min dhalika bishaiin ye n'afiirayo n'emmaali n'etokomoka ne bibanga esaanyeewo ng'ate naye afudde oyo yayagala okwenkanako noono akoze omulimu omulungi nga Allah agwagala mu nnaku ekkumi ezisooka mu mwezi ogwa Dhulhajji era nga zetulimu ekyo kitegeeza ki kitegeeza nti omuntu olina okwetegereza obulungi omanyi bwino w'obusiraamu tetusoma musome tutegeera mutegeere n'omanya nti kati emirimu emisava weegiri ogutunuulira bw'oti n'ogukola n'obwesimbu n'ogugusa gulimu okulumirwa okwegendereza neweewangulira empeera kitegeeza ki nti Allah subhanahu wataala yeddira mu busiraamu buno n'alaba nga buli mwaka bwe guba gugenda okuggwako abantu ate babaako bingi ne bye bakoze naga nti akaba gufundikire n'okulaba nti mbateerawo ku ntandikwa y'omwezi ogusembayo ennaku ezigenda okubayamba bafune nga bafunira waggulu naye munnanga ekiseera ekyo kituuka oli n'akitunuulira ne kitambula ne kigenda ate abasinga obungi batera kukola bwe bati ate nga si kibi ne beesowolayo ne bagamba nti tugenda kusiiba ekyo kirungi nnyo era buli akikola genda mu maaso wabula kakasa bukakasa nti ate si gwe mulimu omulungi gwokka Katonda yatwawulamu mu nsi muno mulimu omuntu ng'okusiiba kumukaluubirira kati gwe naamulabye nga tasiibye leka kumutandika kumukoonakoona tewasiibye ennaku kkumi kakati olwokiki nedda ayinza okuba ayinayo omulimu omulala ate ye ogumwanguyira nga bwe kiri nti omuntu asobola omugamba nti saddaaka n'akutunuulira n'omugamba nti siiba ate n'asiiba omuntu osobola omugamba nti zuukukako ekiro osaale n'atakikola naye ate n'omugamba nti genda olambula abalwadde n'ayanguwa kati buli muntu ayina ekitone kye Allah kye yamuwa ekyo ky'oba osinziirako bwe kuba kusiiba funvubira bwe kuba kusaddaaka w'oba onyweza n'ebirala ebiringa ebyo n'olwekyo ennaku ekkumi tuzitunuulire nga tuzitunuuliza kisa era nga tumanyi tufe tugenda okuzifunamu kubanga ebigambo mbyogedde ate nga nze mbijja ku ebyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama byaleka atugambye kati awo waliwo okwefaako kati naate kankubikkulire otegeere ebyafaayo by'ennaku ekkumi ezo ennaku ekkumi zino kyenjagala okusooka okulaga ti nabbi wa Allah ayitibwa Musa alaihi ssalaamu Musa oyo yatambulako n'abaana ba Isirayiri kyokka nga Allah amugambye abayambe abajje Emisiri mu Egypti nga Firauna abali bubi atta akola atya olwo nno Musa ono yali ne muto ne mukulu we ayitibwa Harun alaihi ssalaamu nga bonna taata y'omu ne maama y'omu abo bashakiiku era nga baazaalibwa abaana bana ng'ababazaala ye musajja ayitibwa Imran n'omukyala ayitibwa Yukabidu kakati abaana bano baazaalibwa abalenzi babiri n'abawala babiri abalenzi oba kankulage nga bwe baazaalibwa omukulu ye Maryamu sigamba Maryamu azaala Isa nedda wabula Maryamu mwannyina Musa ne Harun okunno kwaddako Harun ate eyadda waawe yali Musa eyasembayo ye mwana omuwala ayitibwa Kalam baazaalibwa bwe batyo bana kati Allah n'addira ababiri bano Musa ne Harun

0: Kirabe
1: ndowe goro tubaleke
0: yebo
2: nkutubu munabo kuko nkutunulira wono kwa kininye byemizanyo
0: abanda batende sabato baine byo kukakasa binji nyo ndoza injalo wakati wa mikera teta ne component ebyo kukakasa nyo kupuruve yesi nti batende sibalonji
1: nyo feeling nti mugenda tuka mu babadde baganti company akoma mutuka mugambe oti obasingata yakomiyo nakati musaba bulungi ngataliwo

Munde babira otu bakuba akafana nyitulabeko asano okuba bosi wa munne tulondeke ya kulembera mu kirasi gwe Allah byakoledde to biraba oya bikoze to ulira mulanga gwa kuba nga kuyisiza mu kinobe nabagamba Mungu na agezesa osobola okusabira Allah emyaka etaano nagamba leero ku lwokutaano ngenda kwanukula ngayagala kutabitaala olwaleero sawa zino abite nakuwa emitwalo esatu ku ssimu naye nga akameeza oleka mutwalo oluusi nga tugenda nakameeza kugenda kuleka ng'omusaba bizinensi ey'amaanyi omusaba akyusa obulamu bwo nagamba kasooke muweeyo ekyebiri tulabe osimattuka ekigezo ekyo ng'akuwa esaawa zino nga ku ssimu kweziri naye nga weyagala bukadde na bukadde olina pulaani za kuzimba nyumba zagula mapoloti gula mamotoka kola zibizinensi n'asooka n'akuwaayo ekyebiri gumu ebiri n'akikuwa alabe oba osaddaakayo alabe oba osaddaaka ku lwa Allah nga ebiri nga tayagala gyonna ogiteekeyo ne wootekayo olukumi oba enkumi bbiri oba enkumi ttaano nga kigezo Mungu zaakuwadde ku ssimu olwaleero nga kwasinziira asumulule ate ebikutte n'ogamba nedda naye sijja kusaddaakayo leero nikikuyitirako awo ku 077 kumi n'emu 79 23 077 11 79 23 eri mu mannya gasozi Muhammad Haruna ate Airtel eri 076 74 67 6070 eri mumanya Gapal of Africa Radio eri mumanya Gapal of Africa Radio.

Ufo. Webale kubera nga obera yo, webale kubera bira, webale kubera nti atoku mwabusirambo, nuku mwabusirambo abantu bo, abana na buli omu goina ko uvunanyizibwa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Abazadde, mwebale kuma abana ba mu holiday abangi bambaze n'ensonga enkulu ennyo. Eriwo akaseera kano naddala ku bantu abali e Makka, saba Allah buli omu aina omuntu yagenze e Makka. Nawe ali e Makka ng'owuliriza ebigambo bino, Allah akutere mu baraka, abeerenga akuwamu ekisinga obulungi, ate obeerenga hijjayo etambula mu mbeera esinga obulungi. Yatandise ng'agamba nti ennaku ze tulimu nnaku nkulu nnyo, zimanyiddwa. Allah yazirayira n'agamba nti wal fajr wa layalin ashr wa shafi'i wal watr wal layli idha yasr. Alayira ennaku zino layalin ashr, ennaku ekkumi ezisooka mu mwezi gwa Dhulhijja, nga abamanyaffe batunyonyola. Naam, n'agamba nti Allah yazisukkulumya ku ndala zonna zonna. Kati omuntu omulungi agenda okuganyulwa y'oyo azikozesezza mu mbeera entuufu, era n'abeera nga agezaako okubeera nga afuna ebirungi ebizirimu. Kubanga ennaku zino nkulu nnyo, era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba, ma min ayamin al'amalu ssalihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al'ayam. Tayinnaku bw'okoleramu omulimu omulungi gwagala nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala okusinga ennaku zino ez'omwezi gwa Dhulhijja ezisooka. Kati kimanye nti ennaku zino seeka yagambye nti mukuŋŋaaniramu emirimu gy'obusiraamu egy'enjawulo egitakuŋŋaanira mu nnaku ndala. Mulimu olunaku lwa Idi, olunaku lw'okusala ebisolo, olunaku lukulu nnyo kubanga kwetusalira ebisolo, tusaba Allah tuteekemu abagenda okusala ebisolo. Naddala ng'okimanyi Allah akuwadde obusobozi bwa nte, togenda ate ne weenyooma ne wessanodda ku mbuzi. Aa, sigala ku busobozi bwobwente osale nte. Wemba mugisobola babiri, mugisale babiri, olinayo mukwano gwo, mulisobola buli omu okuleeta akakadde akakadde, ne musale nte abantu babiri, mugisale babiri. Lwaki mugenda ku y'omusanvu? Wemba nga olinayo muli basatu, nga buli omu asobola okuleeta emitwalo nsanvu nsanvu, ne musale nte, mugisale basatu. Sigamba nti mulina kuwera musanvu. Asobole emu ng'oli bw'omu gisale, asobole bbiri ng'oli bw'omu zisale. Ekikulu kulaga ssanyu na kwebaza byengera Allah byakuwadde mu mwaka guno bwe tukuba emabega, okuva ku Idi eriyo ebisolo paka kweno, nogaa naye Allah byampadde mu kaseera kano konna, sisobola kusala nte, nti nsobola. Bwe ntuukako kati ensonga nga yeetaagisa kusala nte, banyi mumwe nga bwofiira omuntu ogaha tukoze nti tugenda gijjawo eyo okusalira abakungubazi, n'ogamba kati nga abakungubazi tebannagikusaba nako, naye nga ggwe oli mukuginoonya. Kati olwo okwebaza Allah subhanahu wataala, abakungubazi oba obebaza ki? Naye wano gezaako okulaba nti otambulira mu busobozi Allah bwakuwadde. Bwaba akuwadde bwa mbuzi bbiri, buli omu ya mitwalo abiri oba abiri mu etaano, oba okusinziira gwamanyi gy'oli ne bbeeyi y'embuzi eri eyo, kola ekyo. Naam, seeka yagambye nti mulimu olunaku lw'okusala ebisolo, yaumu nahar wa yaumu lhajji, huwa yaumu lhajji lakbar, lwe lunaku lwa hijja olusinga obukulu. Wa huwa a'zamu layam, lwe lunaku olusinga obukulu maaso ga Allah subhanahu wataala. Era mulimu n'olunaku lwa Arafa, Allah akka ku ggulu erisooka enzika emusaanidde mu kitiibwa kye n'obugulumivu bwe n'amaanyi ge, n'abeera nga yeewaana nga yeewaanyisa abantu abali mu Arafa, ng'ategeeza bamalayika be nti mulabe abaddu bange bano bazze kusinza nze, bazze kunoonya kusaasira kwange. Era lwe lunaku Allah lw'asinga okuta abantu okubajja mu muliro. Kati tekiriko nti bano bali mu Arafa oba tebali mu Arafa, gwe kimanye nti Allah baata okuva mu muliro mubeeramu bangi nga tebali mu Arafa. Okwo okusaasira kwa Allah kubuna abantu bonna. Era seeka nagenda maaso n'agamba nti wa sawmu yawmi